106.7 PBS FM. Ano ang ginagawa mo dito? Halika dito. Ano ang ginagawa mo dito? Halika dito. Ano bang problema mo? Sabi ko, mahirap ito. Ano bang problema mo? Sabi ko, mahirap.